Terasi kuya ganen enter shivet sa ganes nar at sa apla surtrang kardamal sa swestichun ikawasta pariente.